0: giri ka gini yepe mano tia ber twala win radio di war atini ne kaneti ye dake apiru achielo kar komcha wa bichel me di war wano tuwa ti war kan mot mota mita ber twal kere request na hit pura dongi gamu chimi bon mon win radio cho open bed mot hello
1: go
0: yes tia ber
1: Ate
0: lo ko pole ka mdene. Ah, pole ka mdene tieno.
1: Ate je abe.
0: Ruendo ata.
1: Ah, tie. Ate je la ke mudongo na.
0: Okay.
1: Eh.
0: Ape baro.
1: Temia to yo wi ko.
0: Wera koni go?
1: Wewi.
0: Wewi.
1: Mm.
0: May I be ready with it?
1: Mm.
0: Eh. Ana go era ready with kana pole pole ni.
1: Kaya
0: niya.
1: Eh. Kaya niya.
0: Ay, ado.
1: Eh.
0: Okay. Ito, alam mo, doon nga niya yung lera ang
1: bus. Ay,
0: timi, ito yung iwi ako.
1: Ay,
0: yun yung iwi. Iwi.
1: Ay, ado. Ay, ado. Ay, ado.

0: Yes.
1: A
0: ti mod ba.
1: Pane kwa na mate ya bon mambo na tre ku bumilela.
0: Okay.
1: Ara jal bu jomara.
0: Ya, ko por be.
1: Dal godot ka enwara ayegar kono. Tekal moden el durur hanya puta bare.
0: Aha.
1: Dito kwa mga niya kutay dari.
0: Ano
1: po yun?
0: Ayaw ba?